0: Right, eneno la wi radio opoyo dugo chena hewer eoni manuo karo mamuanya tutual tia wachatini miero neni iloke eno la wi radio kape iloke baby bedo kede ror Yesu Kristo ikuwa makamegi. Definitely we eoni teki winyo eno la wi radio no mieringeni messenger ayiko Florence what no ti ye kakan ye we kajoli itu akping mapo patamen we iti winyo wae ye yudiku meni na tinini chenga chabita nino dwe no ti akobo apawi ya deg dwe mabungwen mwahali varioke de pira ryo ya bichele yuba mede Sunday Gospel Explosion manu binu botin na cheng chabiduchu chawa apawi ya ryo na hekom chawa ayade kikome kunupo ngilok paloba kiken ma wabedi kare mwono menongone kikanicha mapopati boru kwa di mapopati eni chawa machel eni ni wabedu kede messenger yiko Florence Watt na hekom chawa ya chel wanolo hange yunge wadu kede kanicha mwono mezowe manu akwat morin doro wa ye na hekom chawa ya ryo wanolo hange and then yunge wadolo ki evangelist chiri di magin ki evangelist megu adiero ti yuba maka megwa bedikare monome bini ya giki enola wi radio fo ilu ba piri mateki yu dikumeni na tini anacho komatima yot ngeo ni yilmanu iti winyuwa yu dikumeni na tini ni bene ruota cho icho guwake di wo mukarni ki wache di wori kuk eto kai tini cho mireneni duwa kufuwa pire mateka dida pangeo la merai Kristo mono messenger Flores kitu choo kere na ching chabit na hatin megi choo nining
1: achuwa mabea
0: okay
1: achuwa mabea foe la chwe nitin olu duwana nebe peda kuchalo right to right kada la
0: duwa niti mabea kada wachako tema chera kilipima moro moro
1: gumabea ratika la kiga nyara
0: ye waka joli studio nino matin
1: be anafoe jola afoyo loti an pala chwe tun kabel wen megena kilu megena kamuti ye chane eneni ene chama be ma la chwe yo pewa ni umiar wana waluake chidong walego kong before la chwe piu de komatian walego ber wala chwe matwer du jabana yini want wer to an dit yere ye chwalo gori Yesu Kristo piki jama megi ki jama megi petumi kongwa wora nan kumbere chane udiko mawa ani eneni joma pat pat jomu kene tie gitu ma leto twal jomu kene tie madong ni anga uge ko tien bene ento wan jomu kene in furi we wan wacho peni wan watie ma gor mo pere en wan ni ma wan gor watie ni ani mi wan kong wo yope wo beto inyimi mate bien ni wan ni jomu pore pe lo bukan jomu pore ti polo en polo ni ene kan ni wa ro ma mi wan wacher ye wara yubwa wa kwa beri mati nyimi. Donkin ma yini tukero an la tichi ni umiero an a ke lo kimi yubu kuchwini luti yonane. Yubu kuchwini luti yonane wa yakin luti yonane uberi ka winyo lo mati wa yakin ujol bene. Uti yikere wa kukwange. Walego man kono wa kibari Yesu Kristo rwadwa.
0: Amen. Right, eneno la wi radio walegi ni dongi mi wa man yiri wa yakin winyo lo palo ba. Maino ni mesenjo bedikare mwone meyubi wapi nino matini. Koni wabeyi abulain chimwa kamegwa bene mwono kanu emiro kwa chimelega. Keredong jayi mwono mukene mapol enola wind radio kore kede kore. Messenger atamo ni abobalo chawa. Iye we kwa chero kati ikoma. Lok palo ba manwe yubu pi wapi nino matini. Aneno dano bene tikedwa live on TikTok my dear guest. With me live on TikTok, you're also warmly welcome into the Gospel of Christ. This morning at Speak FM in the studio, I have messenger Ayiko Florence Watt, whom she's going to give us the word of God she has prepared for us today. Thank you.
1: Yes, first of all, thank you. You are online, you know, thank you very much for actually taking your time. And you don't just tick the talks, you talk the ticks too. You talk the ticks too to heaven. That is the actual the beauty of it. So thank you, you're welcome. Now, Omegana Kilo Megana, or Dog of Woman, one dog with Pajoniba. Lock Tikaka and name, TM, one or Tiki Foin, Foin, any Foin, my dear Kilma, Omegana Kilo Megana, Anna, which woman bear name. Ana tie messenger be ana ye wachu la chwe ye o meo ni ana di messenger me kupo afoni apa Yesu Kristo wa wen donc kin ma chinja ana kwai atem kare ka chaol loke ni loba chuli kan lo ko male ko kan wa ngene ni lo nyebe rutie ci o tayar lo tena o ben ko ber cha dak ta da du ye di street an ci na no anyi me lo bo kai na lo tena donc ti ka da ko bena du ye du yo ci ma nyoto we lo be do be bera du ye du yi ma to al ben ci en lo ke on Yesu Kristo mirni lo tena aya nyi me lo gi ma ma donc tayar lo tena di street ba mi ko ngone na pia ta ci fontien tie kom jo mani en ma in ne no kai ne an lu nyuri palo te an do ko to gen bi ka chamu ji palo te an kicho ni chamu ji kicho palo te an kicho ke ria mo da to don ki gange en lo ka tien te ka kenyu ya ne en tien lo e oni bene en yo wego lu tien mo ka en te ka chere di street won ko no la ho bi ni bale no bad palo te an e ken en ma mi ma won do lenga yen Yesu Kristo wa en ke lo wa lok eni won po wunya wunya ni lok dog no komandi ye ini wunya mi lok ker mi ni ina dog ini ina te to ta ke wa ni ake on para chu dog tie Yesu Kristo fo dog ti lok ke ja ke wunya ba le la tian para ba bi be da ke ja ke ja la ko ene ye bi era ta fo nyati ka kenyo ti fo ntien tie Yesu Kristo wa eni bi kero joni on lu ngi on nang nang en le mi pol le mi ngo le mi ka pein be mi en gi lu ngi ker me be ka wa won ni ang pian won do kar wi wo da wi me ka pe nya so jo ne ni wa ke luong ni onang nang chi pointin ti ko monang nang ma ke nao ji pro tiao ki chi chi ri am da ta o ge ga ni u me na ki ro me ga wa chi ro ne ko lo u po wi wa be ne wi lo ne ni ka ri ni be ri yo nang nang mi ne nge ne wi lo pa la chwe pi lo ne pe lo po nang nang ma ka pe ni so wa kwa ni ono ki Deuteronomy chapter 5 verse 11 la chwe ti ka po wi ni bebe ka luon ya tata ka ni ngi ni ti mere mi nao ji pa lo te ki ti pe luon ya tata ki be ka ri mo to ki gang e don lok te ka ke ni do me ga na ki lo me ga na wa chi ro de kon fo ni fon wi ni wa ni ku mo nang nang unang nang unang nang Yesu Kristo wa ni unang nang ba unang nang ti jo ma ini ne no ki pe ki ja je mi ar ji mi no no Jimmy non ene ku karye kom gi mi berga na me Jimmy non ci be don ka ke ti na go na ga na Jim Bram non ni ti bene a pe ki par pe dano gi mi ar ni me on ge nang Jimmy on en yen de be ka na no chan ko Jimmy ni bene mi gi le wi ji bi wu si don fontie na fontie fon a ke fonja fon wa ma ti le bi a ke kwan wa bi a ke the God's wisdom of Solomon Chapter 2, verse 6 to 10. Wisdom of Solomon, chapter 2, verse 6 to 10. So, kin mene yano duju ni, wa lego la megi wa maduane leo ma fuwa tuwa ni mela chujo loro ni. Ena ye o konywa o kwane wa, kileba chuli ma lengwe wano wanyang. Kileb luo, kawa leba chuli kone jomu kane wa ene no achuli kakane leb luo.
0: Ya, kongwa nongyue ma chichek, chie wadugo ki eo ni.
2: Ah, wa aika ma.

0: si pinywa wiya walit do kwagua Pierre Bourg de Bonwan tonne abich speak fama don ma begik
1: kumalo melo buyukanda bidu una tera micha kuba ulimu duki od lonyo paspik
2: la wing radio where me chant ali mi a bit bot la gum ko moni kom pe de chane ma lo gone atika mi rene ene atika mi rene ene atika mi rene ene atika mi rene ene nambe no binu ni ngo o ke ke piera bichel we are you la win radio t 078 kadung 62 500,000 half million
1: Limu duki come dime su suli kit my lokere chente dum chente million mia chel kiwie tie merani bim ma doi bibiru kaloene nino kinino chak dum bao chente kis big fama di star ario adek aporo star hachel star ario chero ash kai dio bin mamigi kwenye chile ngali vario kiken kadung weki donyo i drus mi donyo i odlonyo paspi kamai biloyo limu duk madom Mapelare, gente, don't wabi piru camione nino kenino. Mac dung mere dugo, wege dug la loño.
3: All right, tenen ula win radio for your dugo chen monoki yue machuche ke dakera tio donga pawi chel meter wai kom chawa ya pawi arioki nuchu. No ki wachi kwan mono book The Wisdom of Solomon yonin riyako pa Solomon la win radio lebluo eto pe tia nenmo yoriyot bina inoni ya kwano ki leb mono. Chidong messenger biberi kare mono meketu ye kore kere kore pe balu ye malu ti chak chapter yo chak ya abichel cherukeri ya pa ye malu tu choni the wicked thinking la win radio abichel te koboni the wicked said come on then let's enjoy the good things of life and live in this world just as we did when we were young and free of care Let's drink the most expensive wines and use the finest perfumes. Let's not miss a single flower in the springtime before the roses wither. Let's pick them and wear them in our hair. Let's all join in and leave signs everywhere of our carefree revelry. Life always has that much. And then lastly, we will oppress the poor Even if they are righteous, we will show no respect for widows or old people. Thanks. This is the end of the reading.
4: For Juan Mamet, for Jesus Christ, be that. Don't make an akilu megana. Don't make an akilu megana. When you get a Juan Juan, I get it. Meno kwan kama fonyo bi aki ye, kama fonyo bi bichope ye bi aki Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. That is Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Kacha ano ramo la megu wabene ene yobi obi kwane wa. Do mege na kilu mege na, wawinyo kita kwano kwane kere, ki wachini tam pa joma kit kipeti ati. Tampa joma pikit kiti ati uneno joma pikit kiti ati cha wenyu no gibiro katamu tam ka yupu yup yup makit mo miero kita mier gen gi ngo ki bal ki ngo ki kwo pa joma kit kiti ati chi nan ki wawajo ni funy ki wachi ni ubiberi komo nang joma gibiro kachamu jim palo tiano kicho ki gange chi no meno ratien ki no meno ka kete dong la cho wegido ta chi iwinyo beni gen gubera wajo ni meno kien magi yupu kere mi ngo mi balo kwa pa joma kit kiti ati o job monto ki en lutiano to gi lutiano kigi ki ludiru ine anwe joma no chao kene ludiru kene madag no gelo lo ati ilo boni ini no en la kuri joni ono kiti kamia rubir ka balo kwa ge dong ba unang nang igang maka ene anu cha muka ene no dong dano to ki ini meru kacharo gino mugunu en wedi pala to Wede pala to, kuni noni, dago mwani kati kia ntono chwaro to. Ojo, madu mkuni no dong lut do miyargu were, dago ni nendo ubedi, uguwak luti yanani, gienda wakichako, kuni kaya nga to, kido mkaya niyano, madu mkuni ni, dongi biyono kibiru, peny, kaya ngedo, ngo, madu mkuni yego yek. Meo nongkuni no, nongi kero kachoke. Kachoke kakikero, kuni kaka enini, kikero, kichako kildung dago ni, dongi kero kiendano. wakere da dawane no nyodo onyal kira kila ti na chele kenya sino kon wakere da dawano nyalo ti na da bien lo kan ti lo kom lo teno onyalo ti na da ko de gan kenyo ti ma no ngi kere da dawane ken da no no don en jo nang nang mon ni en no mu chero gam la diet mon en diet no wa lo diet ka hani ikelo ikaro don ikaro da dawano de wango I wang lo don la dir karane ene do no no winye o dongi no nang nang gienu gi ngeyo en be dongi ka ngeyi mi ona lo re en lu diru karama be bi lo lo dani kiti ka lo mi be ka rupu gange ke en ne ko gange yesu kristo ti chi mu wangu won ma don ko be lo ko en lo ko ruo mu diru karane wonu diru kaka pa nga wonu diru lu tiya lu ngo wonu nen kaka ni o mier wonu nen lu tiya no pala chuju ngo ya to won pe lu diru kaka la dir karati la chuwe ci don ka wonu cha ko lu ni ngunu diru ka be ka timu ji maram maram ci o miaro nge yo ni lockdown mi ma ko ka ene man ko en la dir ka ha ni ko mi no ni ni ngi lu ngi ka ro don ka cha ka o ka ro ka me don an ka pe ni ma pia ka ngwa cha ko lo ka ene en da ni ni ma ci wore ni ene o no ka la to ni na don to ni no ka ndo ka ra tin le mai ko me win en pe ni nyua ingiyo ni wen ni wuri ni eni bene wuri ni oberka beru ki kinyo kinyaba ngari mwani nono karama yini biyono kenye beberka biyono enmi jie ni bera biyono ka liyel kenyo dakona tiyo yidi pi luak tera futriye mpilo achi wada kon nga ngaki beberka minyo tamki wuri ki kila tiyan kwa wuri ni unyom kong nyaba ngari mwani ingiyo ni wenye peke nyomu kwa biyono loko loka nywa nywa meyono ka do winyo ku meyono kono nang nang nang nang dakona ni meyono meyono piyo kerge mwa lakien watani no piyo kerge mwa ikome amende ke tia berkele no I wanyen daal ke berkele no chalo we on yuega wono yuega ke bela nyara nyar pa daano beru kwere luwa kar nyal kire dex gan kenyu kon nyala tiel moni kirbe po nyal ya da ma ngare moni kar ka do bale do bale
3: okay kon wan no yue ma chek chi wadu me de ke kenyu
5: No Cristo, kino Cristo, mani dung near medit, ma wan tijua birka koro, do choro, Indian duangwen, dumia pai, mohaman, Christ Miracle and Revival Ministry Church, gulu, bibiru, kikwe medit dog, dira tira, bibu ke piariwe wen, magang lega mandu rikwere e yaro, ke panuban, ke moke piariwe wen, ma bisop sola, o rikwere la, ite dulka nija man, kawa yope, pe koro near man, yuma pol, bichake chon, ki guare pa mon, eni de piariwe boro, e dumia bungwen, mohaman, guare pa buru, eni de piariwe bungwen, ki guare pa lopaju bene, eni de piariwe de kidumia bungwen ikin yobu kene bibiru makunying man baptism rayu lim lima mabuch limu lutuo kimu kene mapol bibiru tie kawa kweru moka pia riwe wen pe Christ Miracle and Revival Ministry Church kimu ke pia riwe wen pe bisop sola danu tuki luogi juman kadiniro machoro bisops pastors lutela dini lutela tekwaro luchowi bie lutimbi achara lucholo hangia boda boda community lukristo kilu kristayo medu kidanu tuki achara chel kiluogi nirman lukweru madoma aki gulu bitele wiutole lutu ilo pano Bama Akilera, N.E. Bishop Geoffrey, Elakmach, Bishop Lagum Brian, Apostle Dan Favor, Reverend Geoffrey Semanda, Mikirian Dongo, Pastor John Okiria, Missoroti, Paddy Sibriano, Metororo, Louwe Pagmapol, Bitore Nirman, Ogwal Chancellare, Liberty Ambrose, Producer Ayeruat, Lady Patricia, Producer City Boy, Ekin Mokene, Kweru Mokepiriwe Wen, Pi Christ Miracle and Revival Ministry Church, Kimpi Bishop Sola, Wan Dutch Kachel, YK Panoban, Man Dutch Indian Wangwen, Dumia Pa, Emuahaman, Egang Lega, Christ Miracle and Revival Ministry Church. Matinge Okora Hotel, Gulu City. Betting udaro yot ke tourne tin kikagwira wo makombere don tike bet kibrum to weki dir manyan kone beru ki gom melo e motaka duwe ki duwe pire pire chabit ki chabit chente millionario chabit ki chabit ki min muken mapol madu yot chalo choye chel kone tiw ki MTN di star a chel a bichel a beach star angwen star a bichel star angwen ash ka Airtel I star a chel a bora beach star a deck star a rio ash kailo promo code opson 9 speak FM pingin mukene gupe in not a deck a ria bichel, a deck not, a beach not. Betting tipi dana mamwagane uchake pira riwa beach wad kire malo. Tuk tin, kika gwira wo. K bet, pilo ima duong. K bet, ti yuma lupe kichek pa Uganda National Lotteries, kachir ki gaming board.
0: Kichika winyo, pira boru ya bumwan. Tonne a beach. Speak fama. Duon ma pigik.
3: Right, and then we ready for you to go cheni yue oma chicheka mano be di kare mono me karatie botin da kere dek tie me odong me cho alwai kwa mchawa ya pa wia rio kinu chiti winyi yu ome de sande gospel explosion binu bochin cheng chabi duchu chawa pa wia rio na heko mchawa ya dek kuni studio atike de mono me senja nyonila kwena Ayiko Florence what tiamini wa a lok paloba kun block wa we ma ditin ti lokomuna nang eno la we radio. Ye wek da hajole, we romede ki kana menu to give yeni a foyo.
4: Yeah, for you do ke when you are quite number net mobile when you banner. Don't make an kill megana. Now and then we wide away ni a logo chaka or don't la dear carado, jaro loco or don't she mean you down the picking you more. See, yes, Christo watching it, come enemy or penny woo. One man or you are one gang, Macumer, one of you are kibir and you are near Padan, my beno, bed with a punyomo, Unge or Benu when ye, La Dit Carawuni Ben, a wadene, Umier, Kongdaro, and Yomka, bed kituero, meaning all, me bed with Jimmy, Pian La Dit Caradon, Kunwa, Dark, I don't pick in Yom, Jepedon, Twerdo, Jim Palato, Cadon, Wununge, Daromir, Ginomo, Gang, Ping, or one poor white little team, Kuru, who are Umberkan Yomono. I won't pour white lotion on Kerou, Kayan non convention, Latin Kerou money don't go no tar, Cado, Charo don't limer one door to gang you don't door, Cara, Luigi Wu. Don't, convention, a down like a kello, she don't get correction dano, down a don't be a penny lawyer. Vienna down in the Ben Mugube Chow Kenny, Mugune, Noni, or Lakin Gang, Mama Pepping Chick, Vian Chick County, Uncle Kong and Nico Chiari Corey, Cord of Mucha Kenneco, Nanonia, Latino, Lutian, and looking while okay, Ben Noging or Lutian Palatoni, she could get away per cent and Monomirko, Petim and Mirki, Guaki Lutian Palator. Ti no ni court ben ko beri chan ko ni ke ero da ko ni bene donc pinyo bi loyo pien ni court ben ke ero en ki wa pa government ko ni de no beni a jim ni bene doa ta mi ri tim ti da ko ni donc ber ko ko ko ne bok bok bok pen donc ero loyo ke nyu ki ti ka riya mo lutin ni obeni lutin lutin no wiyo en be ber do Latin men ma Jesus Christ wa lura lura lura lura ta ya latino din men a dina ka ngo ka ke kelu latin yo ne kirni men men a pe nyomo latin ma pe me ke nyomo mara ka ke nyalo gi me gi da ngo ka ke ngo ka ke doge ke je ke nyalo gen ka ma ke nyalo yelo tiano mo ke ne wanyi da ko ne yo ne pe kore yelo da ma ke nyomo ka nyalo latin ne da ko ne be kor pi ne latin ne ke nyalo gi wanyi ma le latin no wanyi ma la chujo chwar gi wanyi latin la chujo chwar gi no bi on ko nda latin ne ko ne nyomo men ko pe ke nyomo men latin ne pi rete man en yer do cha ho yer latin ne latin no lok che latin no lok ne po miro a ki kan gan kan po miro yen ngo ko ngo gi che yes ko wa ne da ko me na ma no miro en nyomo me I kene gi gan ne oni gan mo ka ke ye da ho da ho jo gan a da ho gi yen nyomo da ko ne ke en wu lu ko ne no miro wu no nyomo da ko mo wu no kwa le nyaba ngar mo ne ki ka ka mo ne u che ro kwa le do la ka ka mo ne o ke le ka ho ka o ti ka nyuar ne mo ko be no ne ka re mo ma no no jo gan a ja ho ne bi no ni o ko ngi no ngi mo be ne kom nyage ni u be ra ba ko do gu ni a ne an lutin ti ka don ko be cha ar wondo kwa ni an lutin yo ai lutin no ne ar cha no do wan don ki ni don kat ko wan don po wa gi ne ni de wer me no tin do be ri che jo gan e be no pe ke mi ro lo mi cha na ke kan jo ne mi ro be be ru wa a ke ne an ni be be ru ti wa go be ri lo ka cha na be na bi no ger la cha ta o mi ngo ko wo go ma po mi ri kar la ke le mo be ro ka ba ko do gu kon ke be ra ko nyu pe ru che man ko be ri cha ne do ri mo nya ba ngar cha ro go ci no da ko ma ko man ka ko no ngiri amo wo ci aro tinge be ni de ngai ci adong ci adong gange gange me na be gwa futi e wona do ta gere ci aro no ci me na ma ni kuja be ne ma ya pe lare ci mi na ni dong na ya da ko ko no bi ka laru ngam en lo ka ngam e re ni ma no ko be ri cha ne ne we ni pi en en no dong ya no be en bo nang nang di ti di kal ke nyu no na ni dong go e ba je ta ko dong e kom kom ngo ikom ngom eni dong chingu mo dong gen ke charo gini chware di nan we ci chako dong ngoyar dok tele mam ngo I gene I komo men o men ngo o men da ko ni a gene dak man do du kati mo yen dong ba gene de mi ke ne a gene ba gene dong man do tin en ko ber ber dong ngo kwene ngo me dak ko dak bi no kwene a gene mi ne no be gange ko do da a ki gange ngo da ko no a ki gange ki no nang nang me gange e yu riemo man ko beri chane da ko no bi no mi ne be o waje ni me on ko nyar be dong gere ko me ke ja o be ri dong ko fu ka ma no yang mi ne fu ru ni me ni be ene o cha ko di kale enu ni man ini bi no ke te wi mi ne be dong I kalu ngo wa da ki gange ke nyo dong mi ngamion don pen penyare do beri ye dago ne bobe beri ata mena ka be tiru be ngo be fur do glutene pe o be chami oti no mi ni ne wek ni we ni ko beri ti man ko ni ni cha loge mi ke lo rora ti we ni ko ni do mi ro a ka gang ti pi wang manu pi gwa ba ti ni nyal beri di kal kenyu ko na di ko na no ti na bi man me nyal di kal kenyu ni man ini tamani ini ti ka kera ni ma ngo ki kom lutene ka ini mi ne wayo a ki ko ki gang ene kita chao kene wono ne wo gang Bieni, koni no no ni wayno age chwe chwe ma diet ki koho bene ki gang kenyo. Chi ka koni wayni do chero. Chi gang dong pig wang mono tam ni be. Kiri po lamu doge po tim gana ngone pig wang mu chwe ni raj. Bian po chwe yo ma be. Chi omega na kilo mega na chi no ni dama kumero ka bede bedak pere. Dakana kan do cha no la cho man do cha wen ai na ba anti ke lu tian ri o man da man be ke nyu yen dong ba wan ri chan wa ana bi gwa ke lu tin ni wen wa ji bi gwa dakana ke lu tian ne wen cho ga dakana do te organe ni de gwa ke lu tian ne wen ma fu lu ta ta ne lo mo pe ku ber ma be da ko cha u no ni dong ba ke dong ki gange bi dong do ka do da ko ta ko ni cho mi ne be ne pe dong yue ni ene be di ku chi tu ar wa ke de che ka jo wa da ngar mo wa de bi gwa ni wa che ru gwa che ru ma ko gange ni ri nya ba ngari ku ri ya mako gango ni riet ti ka furu doge doglo tiana ni meri wagi doglo tiana pa nyeri nyeru koro te keru mege iti ding nyeru lao wiyo anda guwa lo tiana da guwa lo tiana do de te lo tino ganga wiki lo tino ganga wiki ti kwenye dako ni wichi loka ti ni ganga wiki unang nangwe no do rieme oge iye ganga wan ganga wane bene nyaba ngari mwane bo guribu dogi o dongi no miyana dongo rieme oge gang pi loka ngom yin me gamane bede yin loko manda ka chawla ko dogo yin pe waye be gwa ro tin pe karma na lok yer cha wen cha dogo kene kum da ga ne lo tin lo yin ken dong lo tin be dong ti ka mer ngi kum ngi lo tin do no ne ah wan dong lo ko wa ro ram me gi wa na ga la tin cha ko man go ngo du be na gang ka en lok be ne ki gang go ba wa cha be gi wa ni me no mama wa be dong wan lo tin lo ko nyo pe ga mama wa be dong pe gi nyom go ngo ga ni lo tin do no ne me no mier gen no ge age wek dong gere no mi gi kong do no kong da tin kuin mo na lo tin lo ye ha ti on luyo en ke lo ti on lung chier ke di street ano lo ti on ma do luyo no ti on ko ta ni ko ngwa nga ga nga wa to mo ni ka en ni wa ro ni na ga ya ono baba wa ko ngwa nga nga kwe wa baba wa nga kwe wa ku ma bor ga nga ga nga wa wa te ne lo ti on pala to wa ro cha ni me won na ga yang mama wa baba wa ko no pe mir da baba pe mir da baba pe limu da ti lo ti on nge yu ga ko ni ni excuse won ka ti mo ba ti ka ti mo ba u ka ro excuse cha wen po mi ru ye ba lu ma no ke ni be po ye gwa ko ti an pa la to lu ti an pa la to don ka ka ma do mi ya pe lu ti an o cha cha mo yu gi bi do ene ke ma ko mbe ri cha ni ne lu ti an mo ke no o di street ke ti an lo ke no ne ya no le lo do mo ti ne no lo ka che le ken ni lu ti an ma ti di street wen lu ti an cha ra pe di yo lu ti an mo ke no po cha ra pe di lu ti an ke no cha ra ke ba pe lu di yo ti noni kumbiri chawa ni unu tika kero tawa kumbu luti yano kumeno kuchiari ki niga pia ni ki wajini kia luti yano lo luti yano yoni ki naka chinchani bene ki berka yoto ki wiki luti yano chiari ki niga yano mea luti yano mukene noni gi kiari di kali ki kome kakatea ki chiari ki neko ye damu bene pia ni igangi yano ni ki ganga wongi ki riamu kiyo business wongi ni ki riamu kiyo kwa njimi weny gien nongo bi chiari ka kila tak dong ti noni to manutini tika kelu neni cha mukene wonu dirben wonu keli kumu ken ki gen ki jo manogo timu ji mi onang nang ku meno ne ti ono be ka ono wonu yubu kuo Yesu Kristo tika mi ofoni enini ka kama ini timu ye mapeti mu pore yokire kare ni don kare mi yubu kire ka don ini wenyo loke eniba ti pe yubu kire ngene bu chope la chwe da ke moneti gen ma ke on pala chwe me win la chwe loko ye chaka chope ne ket kumi yo nang nang ka beru ka nao ji pa lutian ki chopo dong chak ini bi nayan kero bi chopo kere an pa ngay la chidwaye bi chopo kero bi chopo kere ini ngayo chi noni gini ini bi dong wala to ma muto ni utika kele achiyana mugo madraji gang yano mi uti gang ukene mugo tiyan to ane bi pingye yu kata dong mede kere tiyan to utika mede mede uwaye ni won utika inyo tiyan to ento won po ngay ni timu bene utika medo to pien la to ni bene chunye petika kwe la to ni nyang no utika guwako lutiyan ane chwe chwe la to ni kumbiri chana ki ngolo ni yano neyo dong magere ke to gere ne ko dano man ko biri chaala to ne dong pe yue kiri ki mini ka yue yo ipolo ini yue ni ning ma ko no tin ne ano tin ti ka chamu yu du lo tin ti ka chamu yu gi en to dong ko biri chaawa ni wono ti ka la ko ti ano pala to dong ti ka da ka chamu yu gi yu du la to ne ano ko ka ke joy lo tin ne ke wa ya la ka di street bi ko mu ko ga yu gi yu du ka ke luo ke ni ago won Yesu Kristo ti ka chi ko le mi ago po ti le mu por ti le mi ka pen ene mi yo Yesu Kristo wa ene bene bi luongo ni onang nang pian won ko be chani uti ka la ko ti an pra chuju ki luongo ni ago na tian ma ke gwara gwar ke bu yu gre pe ke ti an wan la chuju mi wi kama na ti no bale ye ki yup ko ka ke ko chuji do ko ti an pra chuji won ma don ko be chani don ke la ko ni ngu ni ago wi ni don ke ra ni ngu re ju ko re Yesu Kristo tika lok kwidu pi u en kera na yang u gamo lutiano gi di lum ka chani ma no lwenyu ter gi di lumi u ber ka kel gi tu male ngam gi kel gi won bene ti male mi ngam u gi di street mi duogo gang we o gitika wanyu ni joma gang u ti mo bare kum ni mi ngul lak kit gi ti ka nen chunyi u teli mi dog gang dog gang we chunyi u dako i dog gang i cheri i cher ngo i cher cha ber gang nen ber ma wonu ti beru ti to ne u to ma ne woni twer chunyi la chwe ya Yesu Kristo tika koko te luon wono tene udugo gang weki niga mi ma muter we lumi ni ndong la chudo lo pi wen man jodo won pe ngo pi lo tena ma ngo ki luon woni ki guru ki buyu ki wonda chwe yumi uya wono tena mara udug chien pajo do megena kilo megena ene ye fuon ma let ma Yesu Kristo tika miyone chi pi chao ma dong pe o mier wate ma pol to twal ko ngo we o kare bene we re kama kama bene won ramo go e chin bano go chin so let me actually the fulfillment anyway le bra ka le mona kama bible bi chope ye lo kwa no bi chope ki proverbs chapter 3 verse 5 to 6 don let me brief a little bit english because just a short words to the english people piani yo jomo kaina tika go na chim gi wayani meno le mu kaina pe gen yang gen gi mer fon to twale won jo mai gulu university madong me a concern woni I'm going to actually make a time so that one time maybe 1 week I will just teach in the local language and the next week I'll teach in English. So you have to bear with me and you have to also understand that what needed to be actually teach in the local language has to be in the local language because the people, the local people really have to understand properly. So thank you and thank you for always tuning in even if I speak in the local language. But all in all though, there is a teaching which is always recorded. You can always come to make, Speak FM and you come and actually the only one radio that will actually welcome you all and you come and record it accordingly.
3: All right. Ene nola we radio kuno wa chero kagikune wa konen kwan manu a kibuk mecharlo kadek chake ya bich na ya bichel manutia kwane ni gen road kichwinyi do you pay bed kajenge e kom niang man we tie kede e kit kuoni do you we miero po e kom road chi en bitiru yo mai wore ye bedo atie afoyo.
4: Yes, now and then we're wide a lutian upon a tree. Lutian upon a tree, any tape you want, lutian upon a tree, mana tree, you love people. One man, lutiano kit, monta, you didn't know where in Latin kitty. When you get mana tree, tell what your name. Kiwachini, Iberi you mati win lock palachwe win lock mati chi nano you ni beri you mati uduk chian gang we look you mati we you mi beri lu money mi beri ka nano chan ka cham kwon chi ye mu kwok kon gang uti la chwe chi pi uduk chian pajo we renga we wa beri won ka chiro we kuj mala chwe jo kwanyo gi mi pala panga kon gwani kwanyo magi chiro pa udwe tati chi pala panga bene won do ti nano guri wa kumuba kare won gori ke kom dano ti gori kumu bana ti a we ko gori kumi oh yes Christo.
3: All right tene no la we radio no wa winyu pon ma monya mataka reda ma keyboard messenger Florence no berong tu kele wai kom dake haromo apa we bongwen matudong mechal wai kom chawa ya chel kana me no ni kom chawa chele kome wa biberi kare mon men no lo hanya ki le mono eno la we radio tu loke la kire moni no beru le bluo eto tu loke Chawa chel wa no lo ganye le mono chawa rio binu kile bluo eno pi chawa ni yini winyu kita bebe senyo bedo katito neo ko eno kore ki kore loko muna nang loko mwan jo mogo mukene manu yini miti doka jami duyu ben megi kuno data o moni nuti udon kilo tino na machim tituolo no tabira bira biro angwen achela angwen Abichel, abichel, abich. Kawa gami, biwach wanyi, tigoy chim kikwene. And then wawinyu kitu botin. Hello, Speak FM.
6: Hello, Bitrova.
3: Epoe na ha.
6: Namelo, Beatrice, Nela.
3: Okay, Beatrice. Yes, Beatrice.
6: Hello, Peneka, unundano, uwinyu, uwenye. Nombe, tatwa. Yes,
3: Hello,
7: Antele.
3: Yes.
7: Hello, Chidi.
3: Wach wanyi kanyo imiro kwach melega piyin kikeni unyo pingatu moni manu ichao kene chakaro kikare matek enu la win radio and then nubeni tipi tupo yu messenger pi wifonj manu enu fonyu wakere nino matin enu ni wajolo bible beni koni miri fuwa dano manu kome poti mayor nyo fuwa dano ma kai ko benia foyo pi foy matin en beni ko benia foyo ba medigum eto kadong en peramu gamu kumeno chi foche oni dong ben konye beru pere nena wai and kanyo da imiru joloro yesu kriste kuoni piti yana machel dogo la tituolo la win radio dikpe ye yini winyu kichunyi ni tijme lobo ni anda miru weka miru dogo boruot kere kanyo nwe rochi kanu maonu itila Imiro dok ila maka megi ngeo tema tema bedu tie enuni bene time. So imiro dugi ila maka megi en chawane bene en la win radio. Nota bira bira biro angwen achel angwen abichel abichel abich pay beeping. Wanawa inikai kwa chigo chim gwa gwa pay beeping pien peti kitu mo mawano gwa chimo tuduwa kone botin keringe ya nga mayini bedu eno. Nyona iromu chwalo message. Kai chao kene, anuoi pe kere minutes, ma romi yinlo kedwa mabe, iromo chwalo message enula win radio kore kere kore.

0: itene no la we radio for yo dugo chena mono kilo kangia ile blue mano berikari mono mekaru kia kai Wilfred no tukera waikom dake ga pau yang went to dong mechwal waikom chawa ye mono ario kinuchu la we radio and then aware of maru yeso mano karatiki bota pastor Juliet atine teki winyu no ningeni no don wati chawa magiki kede team mukene pola kare wabedu kede mono evangelist uchiri di magin kivangelist megadiero eto tikede mego kikeni yekan anyang ni redeema tia menu eno chero kwa iganglega eto tie kedwa ichwiny upe kedwa kakan akikom kikene eto megu bedong nuti kachunga kaka en ye weka kwa indake ya erini mono mejolo eni studio me speaker feminino matin mega poyo rota chwe piri cho ni ngwa
1: acho mabe
0: ok
1: afo icho ni
0: anda afo icho ni mate
1: afo icho palo win radio be wako kuya lo win radio uchi uchi aruki teach ngayo wano ti wati do mario kainan ke luoy no ichi aroko katiji kanicha yo at paloba kama bo anti wa ikwe utien Saint Catherine picha wale ene walego wan kwa nen ko nini ye ke lwa rupin matien pitek me badi ye bene chi wa wati ka beru man pitego ni ye ka koni loki karu ki doga luba wa ko be loki me fonyo wa machali ni waji ilgena choya ni loki choya me fonyo wa menye pa wa wek wano nge yin lubay yu mati. Ye ben wek yu nika wano lubere ka beru man loki ma ana a gena choya lubay wek bet gen ma yabo tam pa dano gen ma no ni gwenye kuwa pa dano ni imu ni chanye kuwa pa dano. Ti jom weng piwa. Ruka kitek ma aki bodi kona pon on man kitek ma aki bodi. Yeso Christa fo ipi ni matin. Deyo kitek deyo bet bodi inyin Yeso Christa rwad rwa lego. Iti yano paluba. Wamiyar kongwa neno gen mama nok. Igena choya ma aki matai chwara bichen. Tienga kwan chaki tienga bongwen. Kien ma yesu fonyi wakere kien me leko botlo ba. Dong, ule kien mani won wa mati polo. Gi wonyi maleng. Ke meru bin, giti gien ma imiri lobo. Kien ma giti polo. Mi watin cham wa metin. Iwek balwa. Machalo wan wa weko bal padano. Magi balo botwa. Pete wa ya bira. Ente la wa bodla raj. Pian ke kitek. Kideyo. Obed meri matwal. Amen. Iti yano paluba. Loke eni. Wabichung. Iti nga pa wia dek. Pian ke neno. Lega mano Yesu Kristo funyo wa kere kiro mirwano le kere. Tian loke no wan kawa lego. Luba do ngeyo gin ma wano miro. Luba ngeyo eno mi Yesu waini kaya donyi kalega. Pe du luak lok ma pol. Pe topi neno gin money ma pol. Pe becha lu gopa. May nono gi duro nyo gi chun ya ngaki ngaki yo. Eto lok mwani li en matien ana bianu ka luba wacha lori. A lok kidu ente ka lok kere ni ana chwa loke bodu ni. Pe te wa ya abira. Ente lao bodla raj. Kongwa neno abira mano biru gina ngon. Abira. Kia duki me abira. Beru nga. Kayini neno. Waker la bole. No. Kwa waker la bole ni. An karma wano wa miyate wan ke lo arwa. Pian an ke bi loko lok ma bejo. Loko yano pe lok mani lok ma mani lok mo ma raj ba. Ki bi birra birra. Wego betin li tiyano tiye no ki biru ina birra ka wego. Pe ki mwere maka te tek. Ki biru ki lok ma bejo ki ken. Tiyan loko lok ma bejo yano ma ki biru kere ni. Pian loke yon wen ti loke kumane kaye timo gini eni si no gini eni. Kaye timo li eni si timo gini eni ni. An wai kaye wai kuo. Kaye nan walu kuo. Wai kaye chere kwa li eni si ilanyo. Kaye chere goi tong eri si ilanyo. Kaye chere si nan mutaka ngeri mabene kaye kwanyo. Kaye negru eri si ilanyo. Ento aduki ne peki biwechi. Raj pa gim eno magitika bitu yeni. Umi yine al demon kicho. Kadongu bitu kwa mabene. Dongi oyu are. Daga do nyo ala chel, do nyo ala rio, o ya dek dong chake kenyo. Bira dong ki rio, ki keli are, we dong chaka ni nene kere. Meono nong la cho yaro daga ba, tini teno ni, duri pay ni. Pa mi ni tuan la rajma ta, yini tuan daga mo may ming. Ao ki ganga waki li tini weng. Nen wali tini weng nyo ala rajal yin piyano ki wako kuya daga chiar ka birtu ngatro kene. Eh biro dak donyo kuno ene chane ngene loke en maki tika yeru ya daka chane dak ne abe kome be gwa ta ten tiene be kaka be ta tiene be tenu ta je be pe si no ne abiro ne po aki kama chok gine no be nga chatan lucifer riek pian en bieno ki yo ma mi gin ma be gi chin tu al che tu chuji en pe che la cham ken tu kor dong gi ta doi dong ki ya gi ne gin maraj che mi yo dano Look, Palaban, and yes, Christian, no ticket to a gimma. Nee, pay it away, Abira. And a lava gibbala raj. Tian look in Jimmy and my one biddy and your wing, my one ticket walk and eleven wing. La raj, and Lucifer, and my chatan, and my jock, and a lawyer. Jock biri. When you wine it, your team guinea any. Kay Timo, Ilanya. And Kay in a quarrel, my car, my one ticket quarney. Nan can I in key and what ticket walk at it? Combe were rui pinya. And the logachel malawu in for the eye and win way in a in gown eh. Ah, in any la woo gin the potty me way. You no kid tummy piano in tummy tummy by an gatati look in the in pen and comma. Tee tummy can you? We were eh. In your kunikatim commanche birgo man way. In kid tummy way in the air. Chum meo, a birra, ubirgino mama in now, bino mole mole. And okado, bino do dugo mateke. A dukine don't dugo gin marat. Pian biru chalwa bukir la boloni ini chair ka pietu fuli paro ini pietu fuli ente boloni fula chel kiken ingom eno fuli ene aduki pa fuli ene ino do nyako nyige mogo no ekom tian fula chel mogo ti en nyige pier dek unyo pier rio we big unyo par bor eno kuni boloni ga chel ken e roma roma ke abira kin ma jogi biru kerwan aduki megin ma wano timo ini nana wa ginu matitidi mo eno ka do aduki ne do dugi kom kuni pa don dugu gin ma be eno mi a cha ko kelu ni wanen kin ma mon ki cho no gi cha ko chona kere eno tiku man ni ini no ya gi ne gin ma don dugu pe dugu gin ma kelu de de kom no ba gin ma don dugu don kelu poke gin ma don dugu don kelu shan gin ma don dugu don kelu a yela de at ku don beru pe ma be don beru pe at kenyu eno don tiku man ni ini no ni danu kombere danu de chier shan Piani in ka ye Yesu Christo ki chwin ma dama inti ilu ba ma dani inu miri kanchan. Lonyo mani men ma ini anu dana duwe mutaka o geru geru koti mungani ini bi teme kweba. Pe baby no wa yomo itemu tungi no nu jimine no tek. Iwa ini luba anmo da ligi nini piani an gimine chi no ni chatan mirna ene duwe in. Ini ah ok wa luba ma dani wek ini duk tung bore. We are giving you my inner bottle of urine. In many bed care, and in penny and caring no care. And me in an uncombrichani, Joga take a beer to down. You will wait here, come again any, can't kill gin any care gang, she be known in Lonya. Take a time walk, can you? And ya dukine don't do one. Combrichan down to the tea, Jim, my dome, my rudder, my jock, I take a boy look down. Jock took a beer to down, you my bull, my rudder did that. Eno down now again, my baby, and down around my pole, down up a ye, berry, perro, down up a ye, sierra shan. Eno down me, get berry, car, do you get no gin, my no your yacht? Gin matino your yacht. Eno, you make a in and out, catch a town, beer, get a down. O me, you come, berry, chan, get him, can a joke, and get a geru, and poke you, madder. Octiaro gamo, gin, mucan, and while we down, remo, but down, get your foundation, any. Endo, it be known, ye are given a quick ben pay at any. And the Kunka Nelly wow in Malachan and Edwin at Dolonia. I am me and a bitter man. I guinea and mong at a timinini. I am me and I don't get a kitten. And they cook a in no no. Miggy my in and was a gar garney. Kuti ye. In Nero mort. Pink Benny Roo in Manu in Tia Gonya. Conca in an anabira. In an am jomati food. Can you in an mort? Jimmy Jack a mere, near.
0: Prudential Uganda, don't ye gulu, Iramogoka nimelim, Pilopajuma Megi, Tongolonyo, my gangi, Idoi no coin me yurko, Matiro Malamal, Ki Prudential, Lim Branchwa, Mati Geruma Didme Stand Big Bank, Iacholi Road, Igulu City, where Ichak Kombedi, Prudential, let's face life together, Tulinawe, Prudential Uganda, Jomadoro Tigi Ubero Insurance Regulatory Authority. We have been here for a moment. Don't me a bitch. Speak farmer. Bon mapegik.
2: Right, of course, do go key. We are only making a moment.
1: I'm not taking a tear down a long one. Down, I'm not taking a tear on it. Down, I'm not taking a tear on it. Pien ka inti ilu ba me adani. Wek ini niang, wek di mono bin ma ini nung. Peti ginu mo ma ini no yo ma yot. Pien abira ka dong ini nero mikin me loy abira. Etien loga ni wek ini beru tek. Gangi bene beru gang mati. Kuo ni bene beru yot. Ini nen dana ma joka yi biru gini. Ino no tuan la cho ma dira didididida. Endo jok way ni ngeni yon. Pien no nongi biru rong enti yoy gang kun way ngeni yon pepet ka wari di gurati. My name no rose lipa tunchel pat tunchel pat. Eno en ki tunchel no en nan way ni gine ne pe logo gine gine dan pe tika niang. Chiki way yin tu berga worten yu e ken ben ka yin woro jara ne bom yer pe fong. Chi no tuan la chuma no iyo por li bek. No tika word ma no dan ma la lonye ma tiki jimi weng. Eno no ni pien ki bira bira. Ti te loj pa jok. Ti control pa jok. Chi no chatan loge vie wey ni ngan gen ma iti tim ne don gen ma bae ma da. Chi do ido ya giki ne, ido gang eno ni, ino ni, ino la tiyan no war bori chene kwele kwele, kwele kwele, kwele kwele, manu labir doge ni rara, li tiyan no yano peki kele ki waka ba. Eno no chan ma no joni na ti iye kuja no tek tek mo, eno kaya nano kar waka. Nyo daka no kar tika duwe motaka. Iyan ma la chan ma no chunyi chwe wey pe ngon lo ba, tika weka ino tika berkira eno ni. Umi la tiyan pa lo ba, Pete wa iya biro endo lawa ke bola ra bien ko mere chana cha tano ma institution no wenti lodge ma mege kone de kone mier ko titi palo ban kone timo ngo wenti lodge pa jok tien lo ni ire mier nge poko kin gini eno ni eni mono pa lo ban ke eni mono pa pa jok ma ere loy lobo ma ko mere tika loy lobo kanyi kado wano te ra biro li eni ti udonyi wa kanicha Adi abira pe par koni bishop abira pe par koni reverend abira pe par koni la tujiri abira pe par ko ira nga ento dong jok tie ma kombero ma ko institution no weng ka wano ne an wajiri ma ke kelo komberi jiri mogo ma ke kelo lobo wa jiri ma ke tuju ka beru mogo ino ni wani ki mielo ta wang ki mielo ngoro ko ki miera nga gi bin eno no ki chuli chente ne an ke abira te akere ki chuli chente pian jok wajini Mi chu tuwe deli piere. Chika do o chama dong. Ketika timni deliverance. Inde chere de pie wia bam. Ikwanyo deli ki piere. Wai da changwa kune ti in la gopa. Pien lopo lupa waja ti. Gina choy waini. Chatano chakot kire ni wachon. Wai yin loko machalu kiritie. Yini loko machalu kiritie. Pien chaka waya chaki ping. No dong ini tie. Kiritie. Yini won gopa. In la raj. In la bir dano. In la vol dano. Nyingi eni wengti kum chatan. Piana ka malwenyu tuki ki polo ka ni kwano ni yabu chora pa bu yario. Ino waja ti ni ka malwenyu chaka ki polo chi ki bai satani ngom ka ni Lucifer pe ki kwanyo tuayar na chama no lubami eni. Ubiyan ki tuayar weo miye ka iyan pe riek ma pe niyang nerna birra. Chi nerna weyan gini eno ti tumbar luban. Kun ini no ni abira li eno ni joka yo kelo. Kitika bolo we dano. Kombili joko kelo jim mapola tama tika bango we dano. Wek ini bin me pian cha weng no kitiko bitu wi, kitiko volo wi, ka ini nean wa chim smart and wano ti yu kere ni. Chim me ene kome down peti ya ti kere, kin mo miyo chim ki ti kere. Ene no down ti ka chatano ke lo gini, ene wengo, wek in pe niang glok palo ba. Wek cha weng ini bin me en tiktok, ka yi chair, si chair, ko ya ka yi agi tiktok doka gina kire eni. Ka yi agi ni ene nean gini eni. Pian ka ini chair ka kwano nyik lok may bible, wek ini niang ngo malo ba meri kuni. Wek diri maya ini niang wa ya ki bira ma megeni. Chou mi ko no lobo ti mu nyana ta dan petiga niang ngom mu yor gin gitim dan ti u beru ju ju wi lobo kan. Chi no ne abira ti wa at botwa. Umi ino abira mati at botwa ma chal kin la cho ke dao mege ma chal u kin gin ki le tieno gi. Ido dan pe chu ya da. Eno mi ino do gang mu kene. Ka do no dan mo ni ngar man kuono a. Nying gang ene pe dong ma be. Pien wi ya mien ngeri. Ah, ka mien ngeri pe tem. Mien ngeri no yang la jok maray. Mien ngeri no yang la yi. Eh, ko mien ngeri ko ti mga. Wa dek te nyo nying wa ma be jani wako dong pi li tiyan wa. En watika ti pien jok do lo e tam wa. Watika ti uji ma reju. Ino a bira, ido gang eno ni. Ah, ido gang ma be ma no miyo yang dano. Ile ki kuo ma be, ki kirin ma be, ki kirin ma ti. Wek li tiyan ki reizin gien li tiyan ya nyim. Gien dako duglu le yu ni. Ino ki nang latin mo ni ma be, ni diri ma latin ene bi, diri ma ya nyimpa latin ene bi beri ma be. Wek latin ene be ti ma be ni, ino ngaru ma ni kwanye ki mo ma di ti mo piyan ki biro ko ni inge yo latin ane dira ka nyuali kuir ma da. Yin kone nang latin ene bai, kone latin ene bi beri ko man. Chiat wale, latin ene po nong yo ma ti. Erpe ki biti yo kom in, abiran ene ti wa igang kenyo, umi yedok gani ti gato. Omi no litian okaro kwano latian penoti. Ya gina naka latian bangi mam chaka ma mono mono. You know we latian chiano nyuana manu ma mono mono. You know latian mogono lubano mi e chalang wait. Oh manu dong wayo chiar kauno mi rochi aranyim. Oh gikuno mogi win yuwa kao oe di ba wa chara. Moga oga ma none ugo petwear wang wait. Tian loka yoni bionin abira. Pian kitimo ginen wachon ki gang pegi mirni anyim mi gang yeno betie. Men woki ya bira, pian jim wanu ti ni weng, wan po miro be maluban keron. Ni o miro gang dong, litian way ya nyim guben ma be, wek en latin eno beno le, katian gang en wek dil ma gang eno bet gang ma kit be ma titi ye. Dano chere ya bira, pian jok vulio, way ka itim gena kire eni, chibi beri kire eni, ka itim gena kire eni, obi beri koman, eno an kayu ni nena ma be, a duki me abira, pe dugu gen ma yorba, na po riki ful, ni yenu ramu keru nyik fula chiel, ingom. Endo mfule yene binyak, manu nyige dugu ma pol. Tian loka gen ma wan wati yu bene, ikum kuawa, yenu ramu timu ne, yomu chunyi bicha eno. Eni ya duki me timini, obi dugu gen ma raj, pi yene bin no, negu li tini, keni. Nenwe, eno gen ma anafoye lubani, emperu yu mege, lubanteru mege mot. Piano en mere wi ko cheri wer ini a ki ya bira pala rache wer ini dugi in niang raj ma ini ti ati mene en no jomo ka en ti kila wumi wangi la wumi en chero kiri na pa ka teri we bu la wumi en teri na pa ka nero liti ni kikeni la wumi en teri na pa ka tiro do ganga en kikeni en ya dugi ne do bi no do ganga en gi no ma pepe ye en in pe niang piano ki biri wa chon in pay niang ni gin meti gatim no gin maraj de du da ka koro we to le ti am pangel da be de megane do bang li weng megane ko do ti mani ni e i pay niang piani ti ari do ni gin ma pay ngeyu pay niang ni gin no in chore be gatim no aduk ne bi du maraj kom kuoni o mi yini no ikin gan ku ya mon ti mo kar kin dano you know down to the lar ma pol you know down to ga de ku ngarma no nono. Ino ngarman omo ngarman donyo iya dega ni weko kony emki kwer ngarman gin ma beno ino chiar ka donyo gin ma pebe niang. Wa ngarman ino kitika biti ni ino donyo ka kwer ka konyo ngarani kwer ngarani ni. Beno ino peyo no ngarman ki ino donyo ka kwer ngarani peyo timi wabal. Si ino ikin gang komeri chani jimi timu nyuane ma pe kin dano dano tiki mono ki kem dano ponka dega a dega ni mono a ki kwene di tiyano paluba. Mono yoni ngama tika tiyu ne kumkuoni. Maka yini beru mot, be nono gino mama inye timu, ki ngarin be pe maraj. Ene nono ki digi no nono, itimu gimo ni be furfu, ni be wengno wang damu chol. Ene no piyana bira, jok pe ye me nana ni, ngarin mono be ma be, idok gange. Jok pe ye me nana ni, ngarin mono ti gino mama be, ma konye community eno ni. Yini teru development community money, ene community chane, ki nano gino ma ini teru ma be ni, dugu dak me luwenye kom in, kikeni. Nen nu nono en yin be kai biru ino gin mo manu ini ti mara chi ngare no be pe chi o mi abira ka in pe ni an tien long ma abira chi ne bir mi na ta ikuoni kuo ke lo kome en o kar manu ti gi man ti biain gi man ti nge gi nge lo ke eno ni o mi la bole kombiri an ka wa we chi ara fu ro char kombira ti ki la chomo mati ka luen nu nono be pe ni an ngo ma mi ti ka luen kere koma Bepe abe abati mwagi. Ete noni, ini chake wa ikarma, ana wili ngom kamati kafuyeni. Abili ngaro chen ma konyo dani community ya noni, wa ichawani. Wangaro ka wayo ke kila kweri waka fukere, awili kwele ter. Wila kwa miyaru gamfut, awila ter. Beno pa miyaru, bepe ki duwaka chene, awili me piyara ngini kwa beri kumeno. Eno dani noni, kama luwe nchanti ka ayeme dugu, bepe niyang, inono kituki chako luwe nye kuminu nono, Mabeno penge pingogi neno tika time. I know yam ngapa dung ini konye mabe adi dan. E dak no dung tika luwenye kuwi maraja adi da. Niti yano paloba. Kwa nguwa dogo chen. Kwa nguwa nginyo kuwa wa. Anga mwana makar duji tiko beri temi. Unyo anga mwana inke ene yam ngaruma titi mgin mabe. Ine dake lako tim mabe pangare dogo lung toke. Ma ine yano gin maraja wain. Ene ki bira. Kitika biri ki temi. Piano waje ni ngeyo yende gam ke tawne e ni ando tika lonyo wae ni am jim ne ko man tiko man wae pingo pe ke loke eni ko wa gine no ti me ko man chi ka in ngelo ba chi pe duwa ko gin maraj gin maraj ya loke eni ka wanu chi ado in ne peter me a chi chuwa na ada tienga bor wae me a gi ko no mi ro wa mar kin wa Pe wadwa gin marach, gin marach, bot lu wedi wa. Eno meka timo meno, wali gulu ba ye, gumpa lu ba beri kum ngato eno. Eno meka ini ti wako kenyo la tiyan paloma. Wawwe u log meni ka timo gina ni cha lanyo. Ka timo gina ni beri kuma. Log meni ni yon weng ti u beri kum meno. Eno log eno mono aki bora nga. Ni ka timo gina ni cha lanyo. Ka timo gina ni ka ikele gang kanji le tini kwana. Eh, ka timo gina ikele gang kanji wako le tini. Eh, gina ka timo kuma anwe ke geru. Log eno abira. Juga iti ka logi tami. Juga biri. Wako ini awa. Gigino no me ba malu ba keru pian ka ini nero ikolo chai chura chel tinga par bi I Kristo Yesu Jemi wenti ye ngo mono dang ma wero in I chero wo ko kuja cha weni ka tim gine cha lanya ka tim eno ka ini biru mot kilo ba ma dani ma ini ye ilego ki chuin ma da ti beri ko ken mai voka abako wajo kere mai karma abako no bedong ti te karma te cho ber ka mi lo ka kilo ba chel ba we beri bilu bele kenyu Beriko jemini biyo buoro yor yor eno biyo mot Beriko pingo dano pe ye diyo chwingi Dano kar do you know dano pe ye diyo chwingi Dano miyero jemini matimo yor yor Dano dek gil ma biyo mot Kama no biyo wako chobo gima ni ma ini miyero ni O miyo long me abira Kanyi nena ka wakwano wachero O wane Pete wa ye abira Endo labo bot la raj Pien ke kitek Kideyo obed miri matwal Ke kitek obiru palo ba Kikem, keke teke aki bot luba. Keke teke pe aki bot Lucifer. Keke teke pe aki bot Jok. Keke teke a bot luba. Pien luba ki kene tiki tero. Tero pa luba ni ka ini tikere. Ginu mo malo in pe latien pa luba. Wa latini eno ma ini tikere ka kar weng indo yon latien shergan kwan we en pa luba. Latien adong ti shergan kwan. A keru loj pa latien na si. A wumu latien na ki remuni. We akip ki moki kem, mo wore yo. Karwa school ab gin mo ken ma won won woki community al wergi wonyo gin mo ken ma aki gan kan ma kar won wer do gan pe ben ma tini lu ba ine tiki ta ho ine wer le terna be tiki ta ho e bot in ab wer le terna we lo pa mi gwa pa le terna be bori gwa me gan na be bori si ine ne ne kari ngar mo ne yeli ni ni kari mo ne je ngar mo se tir ni ni kari mar mo ne tam ni kai tim gin akere ne wer anyi pa le tini be ru pe ta ki ine ti tung bot lu ba Gino mo pepe bi gutu kumi. Pien lok pol banka nene chai pien wean wea dek. Waya ti iti nga bi chel ka biyer ka bol. Waya di kari ini woko di mat, ma tek. Lem mat pe guru kumi. Kari woko di biya mounyi me pi. Pi den pe bi mounyi. Pien lo iti tung bot lo ba. Eo teki ini weko lo ba ni tap. Chatan biri ma be. Eno ngeni nge la chen. Gin jim madrejo ki kene dong dugi kumkwoni. Eno mi yin eno kume joke ni weko wa gengi. Kun eno yo chiar ki biru ba. Uchiaru gamu ki wani ki miyo megi mama di tidi ma. Ni ngeni eni ni kaya uteru. Kaya yi uchia dogo la kinyi yani pepe raj. Onyo pigi kani yin pe tweru. Waka onyo pigi kani pe ter. Yini onyo pi ter ni yana pier gini chako ni dako chen. Ayan gino dako yini miye dako chako ni ba. Kadongu meno neno tiyano yana ching chiaru ka poro ni. Nung mela ti gwen mo. Chi chiaru wii meri ka wii kono. Meo furi tiga biti ba. Pian furi tiga tiri ma yo. Ini yo pian pe jime ene ki mire timi mong ma pe dano nge. Ini chere timo. Beru dakcha bera chere duwe riyo mani kenyo pian no ini ene jime mani manu ini chere pian tika tine ma be. Dake gen dake chakat gen tika ne wa ken gwen ene chere ngol rimu ne ter kuna chi meri miki onyo pi. Ki bi biri mod. Paka ya gikne o wai la tine mani ma imar ke kini tini ni. Ne akira jok riyakere. Chi no dano ti ukelo jimi kombere achulu no yang jok peke ya achulu. Ema achulu kombere ukelo jimi ma pa pian ki biru ki yo ma bo. Achulu miyano gin ma nen ma kome. Achulu pe ye kor gin ma pe ma pe nen. Pian ilok palo ba. Wajani wan miyano wa ye kom gin ma peke chi dugo gin ma tie. En wan miyano chunga kom gin ma tie manu in pe ti yo peyer. Pian ki bira. Chi no ni bira li eni. Ka ili neno. La raj komiru chungo ka yo kwa wa. La raj komiru chungo do gola wa. La raj komiru chungo yo kwa paliti ya wa. Maka pe ini riak ma pe neno ki wang pa lu me chwing ma lu ban yo yabu iri eno ni. Chi yin pa ebe niang gil me tika ti yene. Pien gang kenyi yin awe ji me titi yene ni weng ji ma be ma bi konyi. Eno ya gigane ini no ni dugu dung a dugu ne dung dugu ta. Dana di mune ko liti ya no gi. Dana di ma komiri choko a ma ni no ni. Pi miri me lonyo me ni wek eni nong ji mu yoro yor. Komiri chari no do gang kenyo. Dong remo ki ken, accident ki ken. A bang paliti ya no. A poya, ngwa, weng o a ni woki, bira. Joga yo berka bito wa. Satan do biru wa do rama. Eno kali ni karma lu bando ye ni umiru eni yap wangwa. chumi ka komi achar ka giku loka weka ro winki waka wachar wanenu ki peta gene I warga pa John me achel chura ne adek warga pa John me achel

0: bara bara ke bin ke tiar ke kro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la la me gin wi di we ni ti ngi kam ti jeri ya
0: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi ru wa cha chon dia ya
3: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, neutral spirit ki gin flavor. Koman nunge dukan mogi keni lupu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira ye yubu top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yubere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywajiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi minamba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela

ye chogero chao tuo del kom mapatpat ikom mutiano kiludiro machalo onyo kom la ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinungi buch matiano kimadong tok nungi duha weng lendo buman chogero ene

0: home. Amenities smart mapelare. Ajal, dua point bol la punjal. La fuin dawati mungkin ngo. Jal smart way. Mara tetanu du ruwe yuwaru ke komajal. Menu lo kada. La puyin yota mad manyan.
1: Eh.
0: Makiluoni, romo, alcoholic, fermented beverage. Ini ang jal smart.
1: Menu nying meni ang ke kome.
0: Eh, jal. Romo gaunte leva, romo yubu koma, pebe nuna tuwa wate kong.
1: Wajuli mad pajoma ni ang jal. Wa anbene kunyo na marudong enke ken. Romo, nonge chupa me plastic, me meals mia dek. Jomagi yuba yefajo limited. Railways industrial area. Iyo timba yard. Ilira city. Kaimiro maduong. Rune dukan madit me Eclipse Investment manonga iu bore avenue hunye dukan me wholesale ilira city ke gang namo mapatpat ikumala me Uganda kai miroko chimpiromo ina bajera bira borangwan apichela bira bichen apichela bira de hunye jera bira bira rio abora ria boro angwana chela boro piluak me gulu ki kabiru murumu go chim namba jera bira bichela bichel angwana chela chel apungana chela ngwan
2: Bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kora bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
3: la me gin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
2: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na ngi indu ya
3: kon ki kon men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
4: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon dia ya
5: boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki yu Bukipi, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lupu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Gina ye yubo top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yebere kiripotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywajiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Pei

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la me gin wi di we gin ti nge kameti jeri ya
0: yeah boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira mar ne ko mala wa bira mar ne ye boda na nge indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bir ko ma nyen
1: no mi wa ta chon di ya ya
3: boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku maki yubu ki pi new frost spirit kitchen flavor koman nungay dukan mogi keni lubu Uganda dulmi 76 experts limited kira ye yubu top kiti nungay chirekai kabaka road ikampala Uganda dulmana yubere kiripotin koma kiluene kakasa flavor gin komit kanywa chiku katipiu kaimira wilole wilma bulbi katons maduong ko chimi number chera bira picha boro abora ria biro chero unyo inama chimi chera bira pungwena nguen apichela bira pungwen apungwena bichela biro Chat command, but not mama gane pi oga pa wia boro. Mata kon lula yu raj pi yuru kumi. Kakasa, kachil ki boda uwa reji flavor gin. Ye koma dung futika gonyo kum. Dano loy lubi Uganda.

0: ini. Dan enan kewajib yang enan kebicara penguasa beach.
1: Apa actually? Apa actually?
0: Sinanan orang dia dia enan kebicara kita kita ikhwanu paris kita ikhwanu dana bara bara. Si enan ini wang dana enan itu untuk wang tu beriyan. Tengahnya orang pergi jadu nyamla pegai. Kacap tu pekat benar. Kujewa tak ramu kata Paris. Ubetu dan piara bicara PDM.
1: Wetu
0: dan
1: wetan. Biar yon. Biar apa yang concern ni? Biar kan dia tu. Kita kalau dia work wearing je work magar mada. Lokiti kakar mera. Hello.
2: Hello.
1: Wanu Johnny Mega.
2: Soyo.
1: Baik, wanu ringa.
2: Soyo lokur jok main kurun yang rapi aku siaran noya.
1: Baik, kurun Johnny.
2: Mapoy matap na din mao din na nok nakano kita ni loko yon ni kano ay nabil kumpit no bil mo pa kung yawa wala tuli mo bil talo pero wino matap wino mo bago yun ni tap dog ipulo tap na kung matap niya mo na lakuy din mo wino tuwajan ni don puro mo kumpit tawa wino no mo dog kaya niya ba si atawon ni Peraj dok mo kaya naman yung loko na wajin yung sinima at niya si Ken yung natin pala pala DT na niya kami yung waro biro kanya noya ngolo koto kante yung ngolo anati aneno wino gino time kumana aneno kumiri il ili gamete gamete nipen ya DT kiken ngari mo yung no matipat mapapat biro gamete wako biro ter koy matep na ken wa medik loko yun koy luwa koy nyo
1: wafoy wafoy to trial baka akwanda ga chela rio mani kaini ene uchoyoni trial bote kakan lokum ari ad madir me gulu me arkinan ikin pero ti mapol kuno ikin pero chel mo wayele wa lokum lebere donc pero lutit wen pay donc ko nyu kin ga pela ke ga pero mo lok le mono le pol lutit pero mo lok bi donc leb pa wando kin ga man en way ni e foy la det minister lor men national id pa dan mati bord lu pok lon e waji ni gudwa ma chen a beach pia o wan ma wati e gulu city wan ma wa pe wan ma wati e vurgulu city chalo noya wati mo ni ning man den is o team councilor beach e district in our district local government det minister wa kong wa ka leg wa dare il a peine de ka cha wa ko no ngechi mo ko ra mo meta re a dere ngaye
3: Amir foyo jomo goy ci mo ni weng loka diang o chake ki bora choli ma chungu beru tek gutel gamente kot ci guloy kot angeni loko nyuene mere ki ministry ma kumberi anati ka teru wigi bien report nyuruni chene mogo beruka dokoro ki bene jumo go maono diangi pere bene go beruka no chente kidong dokmono bino ma itigi diami ario ke chuli dia dek meno jemi ma wano
1: ikin gang to ekite chulo ibia
3: kono ibe kono ire kono bame gina pere tek eneni ngol pa kor berutie Andro bedung jomamiru kichulgi kikome nyingi pocha kukati uyoro yon. Inge ngolo kote enoni, na ngolo kobo wachini, gamende guchet gubepin kijome acholi war debt claimants. Andro luwe njimedo kuchake office pa acholi war debt claimants. Enoni jomamiru dano niang, chao kene bene wanka wachako luwe njimwariye muunu kwa wena cheli. Bien comme on ngo le dore nyimi ci way anymore kon dore riemen no jani uyeo kine me doka riemone don pe tiki kero me makone awen ma mier wariem wiya ti machara choli ena ye cattle compensation eni ma ngola ngola ni lorie me mere ti e eto wan macharu ka ha mier wangeni loke eni jenge kom winye mu beri ba peje Loke ni jenge kumwinye muberi juba. Da lego tutuale lumema mepati NRM. Popit kiluoro mo mepidu banya pa achuli. Kono ini RDC ni kairiri tutuale koni kikwanyiko. Kono ini minister. Anati minister.

0: kabisa ubiru gina marama kibwara bwara alcoholic kombucha drink majo mayuba ye oyoma general stores matino ngenyaru galo central ward parumbo town council nibi district kama bena gitie kijema marama kene mabejo machalo gold force wine cheza wine riziki wine kivoyage wine maginunge ibuchmi milita mia dek to ginunge iduha moge ken maingere uganda long kundul me UNBS umogone ruate mea mara genbeni giromo kili waiduha mamiki kama iti ye gohane gichim chochot inota biyera biyera bungwen achiela bichiela bichiel ario ario ario unyo nota biyera bora chiel abungwen not not adega dega bichiel
1: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
2: la la me gin wi di we ni tin ye ka meti jeri ya
1: boda ti makija na nge ni bi ko ma la wa be da mar ne ko ma la wa be da mar ne ye boda na nge yin du ya
2: kon ki kon me ma dak la me le lo ni ana ko ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga ma ma ma cha an la me ba
2: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
4: boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma ki Yubuki P, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kira ye yubo top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yebere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Abichela bira pungwen. Apungwen abichela